0: ang inyong kasangka at kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Engimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, malusog na umaga?
3: Good morning!
2: Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga suki? Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Good morning, maayong buntag sa inyong atanan mga kasangga natin sa Kabisayaan. Maayong adlaw mga kasangga.
3: Good morning! Good morning!
2: Sa ating mga kababayang naikinig dito sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga Memarupa, mga kasangga natin sa bahaging ito ng Kabikulan, kumusta ang mga taga Bicol region? Kumusta po ang ating mga kasanggang Bicolano? Mga kasanggang Bicolana, good morning. Marhay na aga sa inyong atanan. Salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto. Ang ating pong mga produkto dito sa Kabikulan ay number one sa kaping may herbs sa mga food supplement. Marami pong salamat sa mga taga Bicol. Daghang salamat po sa inyo at yung aming mga pinadadalang produkto dyan ay talagang ilang taon na rin po ninyong napapakinabangan dahil sa kanyang bisa at sa kalidad ng produkto. Kaya isang maladaghang salamat sa ating mga parents na palaging nakasubaybay at kumukonsumo ng ating mga produkto. Bicol Region, kasama ang mga taga Masbate Province.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Itong lugar po naman ng pagtawid, itong lugar ng Samar Province, itong lugar ng Leyte Province. Good morning, maayong buntag sa inyong atanan. Salamat po sa inyo at kayo'y patuloy na kumukonsumo ng ating mga produkto. At dito po ninyo sa GMR Herbs Incorporated mabibili ang mga kapani-paniwalang produkto, mga parents kong minamahal. Almost ilang taon na tayo, nasa 15 years na po ang mga produkto po natin, mga parents kong minamahal. Tapos yung ating company, ang JMR Marketing, ay nasa 24 na po. 24 years na po yan, mga parents kong minamahal. Kaya congratulations sa ating mga parents. Hindi po tayo nagkamali sa mga produktong pinili para sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at pagpapalakas ng immune system para labanan ang mga sakit, mga parents ko. Ano? So good morning sa ating mga nanay na nakikinig, sa ating mga tatay, good morning. At sa ating mga tito, mga tita, hindi natin pwedeng makalimutan yan, ha? Yung ating mga lolo, siyempre nandyan ang ikinig, mga lola, sa lahat po ng ating mga senior citizen. Kumusta po? At talaga namang totoo, ha? Marami tayong tagapakinig. Yung mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Cavite Province, ha? Meron tayong mga tagapakinig dito. At isa pa, dito sa may Kamaynilaan, Kalakang North Luzon, at mga taga Quezon Province, good morning. Mga taga Lucena City, Bundok Peninsula. Itong Quezon Province ay binubuo po yan ng 1st District, 2nd, 3rd, 4th. Yan. Good morning po sa ating lahat. Tapos itong sakop din naman ng First District, ang lugar po ng Infanta Pulillo area. Good morning sa mga taga Pulillo. Good morning. Malusog na umaga. Mga taga Infanta Pulillo area, mga taga Pulan, yan. Mga taga Pulan, good morning. At mga suki po natin ang mga tao po dito na kalimitan po'y namimili dito po sa Infanta. Ano? Good morning po. Malusog na umaga. Salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao, malusog na umaga. Mga taga itong lugar ng ano nga ba ito? Itong bahaging tapat ng Atimunan, ano nga yung lugar na yan? Alabat Island, yan. Sa mga taga Perez, Alabat, Quezon, yan po ay tatawarin natin mula po naman sa Atimunan, Quezon. Ano? Malusog na umaga po sa ating lahat. Salamat. At nawa po'y kayo'y maging malusog lahat. Ano? At tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programang Kasanggat Kalusugan. Tapos babalik po tayo. At nga pala ha, atin pong subaybayan din in case po na kayo na late. Pagkatapos po ng programa, meron pong ano eh, pwede po nyong i-replay yung ano. Pwede panoodin ulit kasi nakasave naman sa Facebook yan eh. O kaya po doon sa ating Kasanggat Kalusugan na page, ano? Yung FB Live ng ating kasanggang Hernan Uribe. Ito pong programang ito, sinasabayan po niya ng live para po sa ganun ay in case po na talagang kayo'y hindi makapakinig sa radyo, meron po tayong Facebook, ano, meron tayo dyan. Kasanggat Kalusugan, pwede nating i-browse po yan at nariyan po yung mga programa natin, ano, in case na malate po tayo. So yun po mga kasangga, at ako po ang inyong lingkod dito naman sa programa Kasanggat Kalusugan. Gusto po naming kayo'y paglingkuran. Kasanggat!

0: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At ang grand prize,
6: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
7: Pero teka, hindi lang yan.
8: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
9: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
10: Itodo na ang inyong pagsali.
11: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
12: todo ang saya,
13: todo ang papremyo.
14: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station
16: sa programang Kasangga at Kalusugan.
17: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
18: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Kasangga at Kalusugan. Manatiling nakaantabay dahil ang masarap na talakayan, wala pa rin humpay. Magbabalik si Kasanggang NG-Mar Camonias.
19: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
0: NG-Mar Camonias.

0: Balik po tayo, mga parents kong minamahal. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay. Mga parents, good morning. Mga suki, mga lusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po'y hatid sa inyo ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig. Ang atin pong produkto na dapat lagi nating konsumuhin ay ito pong masarap at di kalidad na produkto, mabisa ang produktong Mark Cafe, ha? Mark Cafe brand ang ating dapat kinukonsumo araw-araw. Tulad po ng ating brown rice coffee, yan po ay tatak Mark Cafe na sinamahan ng iba't ibang klaseng herbal extract. Ano ba yung mga iba't ibang klaseng herbal extract, mga parents kong minamahal? Yan po'y lagi nating napapakinggan sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Kaya hindi po lihim sa inyo ng inyong kinakape, lalo po yung Markape with Brown Rice Extract, ay alam na alam po natin ang kahusayan po nito. Sapagkat nariyan yung ating pinakasangkap ang Brown Rice Extract. Tapos tinamisan ng ating halamang stevia, tapos itong mangosteen extract, agaricus extract, moringa extract, purple corn, itong tungkat ali, itong spirulina, at syempre nariyan ang alkaline powder ng dairy creamer coffee powder, mga parents kong minamahal. So, ito pong ating Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Ito po ay no table sugar added. Ang ginamit po, syempre, ang tamis na nanggagaling sa isang halamang stevia. Kaya yung ating mga parents tuwang-tuwa nung malasahan po yung ating Mark Cafe with brown rice extract. Alam niyo, mga parents kong minamahal, ito pong ating produktong Mark Cafe with brown rice extract, ito po ay sinamahan po ng mangosteen extract. Ito pong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na taglay ng ating produktong kape, lalo po itong ating Mark Cafe with brown rice, yan po ay isang uri ng antioxidant na makapipigil sa mga free radicals sa ating katawan na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o itong tinatawag na chronic diseases. Ano po? Mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic, mga parents kong minamahal. Ano? Yan po ay isa sa sangkap ng ating Markape with brown rice extract, ang extract ng mangosteen. Kaya nga po 10-in-1 plus 1, ibig sabihin, ang sangkap po natin ay nasa 11 na klase. Hani. Kaya nariyan din po yung moringa. Alam naman natin si moringa, yan po ay napakahusay na malunggay na nasa paligid lang natin, pero in-extract po yan para hindi mapasama yung dahon, hani.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
0: So, alam naman natin na ang moringa ay isang uri ng superfood. Ito po'y mayaman sa vitamin B at vitamin A kasama yung vitamin C. Ito po'y nagtataglay ng minerals, protein, ng vitamin B6, magnesium, beta-carotene, iron, amino acid. Kaya nga po sa ginawa pong pag-aaral, may kaugnayan dito sa Moringa or Malunggay, ay nakitaan po na ito'y malaki ang itutulong sa mga taong masakitin ang ulo, masakitin ang kasu-kasuan. Yan po mga parents kong minamahal. Ano, dapat talagang tayo'y lagi nagtitig pala ng Malunggay. Eh sa pagkakapi naman natin, ibig sabihin, maganda po kahit kayo nagmamalunggay sa inyong tahanan, eh naroon pa rin sa Markapi with brown rice. Talagang additional, kumbaga, additional na food supplement po yun. Kaya napakaswerte natin dito sa Markapi with brown rice extract. Ano? Marami siyang pwedeng maitulong sa atin, lalo po sa mga nagdurugong sugat, yung pong may sakit sa atay, yung pong may UTI, yung pong masyadong mataas ang blood pressure, pwede pong makontrol, yung mataas po ang kolesterol, yung mataas ang blood sugar, matutulungan po tayo ng sangkap ng ating Markapi with brown rice extract. Kaya napakaswerte natin sapagkat yung magagandang kombinasyon po nitong ating mga ingredients ay nasa ating produktong Markapi with brown rice extract. Kaya kayo po ay matutuwa kapag kayo nakabili sapagkat pag natikman ninyo ay hindi na po nyo ito bibitiwan, ha? Kaya kung kayo nakikinig lamang at hindi natin susubukan ay talagang mahirap po, ha? Mahirap maniwala sa isang produkto na hindi natin nasusubukan. Kaya dapat subukan po natin para maniwala kayo na yung sinasabi ng inyong lingkod ay may katotohanan. Ano? Ito po ay isang klaseng moringa na nakatutulong po sa sapat na produksyon ng gatas ng mga ina na bagong panganak. Talagang mahusay yung malunggay sa totoo. Yan ang may masarap ding ihalo sa sinigang eh. Yung dahon yan. Pero ang talagang magandang napapakinabangan natin, mga parents kong minamahal, yung pong pinaka-extract niya. Kaya ito po ay nakahalo sa ating Markapi with brown rice extract. Kaya yung ating brown rice extract ay ito po ay talagang numero uno sa mga taga Bicol region, numero uno sa mga taga lugar ng Samar at Leyte, at sa mga kasangga natin sa Kabikulan, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Metro Manila, mga taga Quezon Province, abay, number one po sa kanila ang ating produktong Markapi with brown rice extract. Ikaw na, ikaw na naka brown rice, ha, na kumbagay nandyan yung brand at germ na nagmula naman sa butil ng isang uring bigas na brown rice, ha. May sangkap po tayong spirulina, mga parents ko. Eh pagka po spirulina, ito po'y sikat sa atin, ha. Sapagkat ang spirulina ay isang halamang lumot na hugis spiral at tinaguri ang superfood at napakalinis po nito dahil hindi naman ito tumutubo sa maruming tubig eh. Napakasosyal po nito, hani. At ito po'y sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, tulad ng amino acids, omega 3, at makabubuti po ito sa ating puso. Para po makaiwas tayo sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol, mag-markapi po tayo with brown rice extract. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan. Maganda po ang pagkakapi natin ng Markapi with brown rice extract. Maraming benepisyo, ha. Maraming benepisyo tayong makakamtan sa pagkonsumo natin ng isang mahusay, di kalidad at mabisang produkto, ang Markapi with brown rice extract 10 in 1 plus 1, mga parents kong minamahal. Kaya sa ating mga kasangga, atin pong bilhin ang napakahusay nating produkto, at ito po naman ay talagang tiyak na hindi natin bibitiwan kapag ito po'y ating natikman. Maraming salamat, at sa mga susunod po, talakay natin ang iba pang mga sangkap ng ating napakahusay na produkto aprobado ng Food and Drug Administration.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga suki, sa ating mga parents. So atin pong talakayin yung tungkol sa ating Jaymar Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Alam ko pong nakikinig yung ating mga parents. Tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration kung kailan po tayo pwedeng mag-raffle nitong ating milyones na ipamimigay sa ating mga suki. Huwag po tayong maniwala doon sa sabi-sabi na nakapag-raffle na po tayo. Hindi pa po nakakapag-raffle mga parents kong minamahal. Kasi kung nakapag-raffle na po tayo, ay di dapat po ay sasabihin ko po dito sa radyo. Hani, narito pa po yung inyong dapat panalunan. Nahingi lang po kami ng extension sa Food and Drug Administration kung kailan pwede kaming mag-raffle mismo ng ating mga papremyo. Yung pong mga entry nyo dyan o mga entries nyo dyan na nariyan sa mga drugstore, pharmacy, grocery, yan po'y kukunin po natin. Opo mga kasangga, kasali po yan. Kaya tuloy-tuloy ang paghuhulog habang nag-iintay tayo ng pagbaba ng Food and Drug Administration para po doon sa approval kung kailan po tayo pwedeng magparaffle para po masabi natin sa ating mga tagapakinig. Kaya tuloy-tuloy po ang ating paghulog. Yung pong ating mga drop boxes dyan, hulugan na po natin ang hulugan habang tayo nag-iintay sapagkat dito mismo i-announce sa radyo kung magkakaroon na po tayo ng raffle sapagkat kayo po ay iimbitahin namin. Mga parents kong minamahal, ha? Wag ho kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na tayo po'y tapos na ang paraffle tapos hindi raw kinuha yung mga entry sa mga drugstore. Actually, hindi pa po tayo nagra-raffle, mga parents kong minamahal. Tuloy-tuloy po yan. Basta't ang kagandahan po kasi sa ating paraffle, ito po'y legal. So, yung mga hindi po sanay sa ganitong raffle, eh, yun po yung mga nagko-comment nga po doon sa ating mga ginagalawan dyan sa mga drugstore na pinagsasasabi na tayo daw po ay nakapag-raffle na pero hindi pa. Nasa naman yung kanyang patunay na tayo nakapag-raffle na? Eh kami po yung magbibigay noon, mga parents kong minamahal, ha? Kami po ang magsasabi noon. Nagkataon lamang mga kasangga, nagkaroon kami ng amendment sa Food and Drug Administration para po magkaroon ng extension yung ating paraffle, ha? Sapagkat yung iba po na mga entries ay hindi pa po nakukuha. Kaya hindi kami pwedeng magparaffle nang hindi po malinis ang drugstore, pharmacy, grocery para sa kanilang mga entries. Ano? Dapat po yan ay makasali lahat. Kaya wag ho kayo mag-alala kung nakakita kayo dyan ng drop box na nakalagay po ay ang raffle ay anong nakalagay? Yung deadline ng submission ng ating entries ay June 30, 2026. Ay wala ho problema dyan. Ano? Hanggat may entries po dyan sa mga drugstore, yan po ay kukunin, ha? Yung ating mga ipinasok sa kahon ng mga entry, ay yan po ay hindi po pwedeng maiwan. Yan po ay kukunin lahat mga kasangga. Bago po kasi i-raffle yan, tinitiyak po namin na walang maiiwan sapagkat yan po ay pinaghirapan po natin. Lilinisin muna natin mga parents ko. Sabay i-announce po natin na tayo magra-raffle na, hani. Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy ang ating paghulog. Magpapalit po kami ng drop box dyan, mga parents kong minamahal. Ano? Hintay lang namin yung approval ni Food and Drug Administration at makikita po ninyo yan. Narito pa po.

0: po natin. Kaya tayo po ay extended mga parents kang minamahal. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po nawala yung inyong mapapanalunan dito. Yan po ay iniingatan po natin sapagkat yay para sa inyo. Na mula po naman niya sa JMR Herbs Incorporated. Ano po?
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations. Sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Engimar Cabonias.
0: Maraming salamat sa ating mga parents. Salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa inyong walang sawang pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Akin pong inirekomenda bago tayo magpaalam, hani, yung pong ating mahusay na sabon. Ang sabong gandang natural, ha? Ito po ay may orange papaya, mga parents kong minamahal. Skin whitening soap. Ang kanya pong sangkap ay tawas, turmeric, ano? Maganda po yung sabon na papaya, hinog na papaya, 135 grams, lahat po'y export quality. Tapos yung isang sabon natin, skin whitening soap, may sangkap na kalamansi, may sangkap na hilaw na papaya, green papaya, gandang natural po. Tatlong klase po yung ating sabon, mga parents ko. Sa mga inaalipunga, pwede pong sabunin ng may sangkap na bayabas, may sangkap na neem plant. Yung neem plant po, ito po yung alternate po ng bayabas-bayabasan sa gubatan. Yan po yung nakakatulong magtanggal ng buni, an-an na mga pangangati ng balat. Yan pong neem plant, ha? Sinamahan po ng guava para po sa paghilom ng ating sugat. At with germ fighting action, gandang natural. Ito po ay 35 grams, export quality. Yan po ang tatlong sabon natin. Kaya kung bibili kayo, gawin nating tatlo, mga parents kong minamahal. Kaya sa atin lahat, maraming salamat po. At happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraw sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, manalangin po tayo sa poong lumikha ng tayo gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan ang lahat. Basta tayo lumapit sa poong lumikha. Sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama naman natin sa FB Live, Kasanggang Hernan Uribe. Sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
3: Basta radyo, ibandero mo!
4: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
3: Basta radyo, ibandero mo!

0: bida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera. Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Salamat, salamat.
1: Show some love for Kokoy Balto, ladies and gentlemen.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
3: Taigong oras diha na sa atong mga higala sa San Carlos. Sa Pinaadre Escalante, Talibon. Atuan na sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Amigos, amigos, coffee, inubanan sa atong amigos capsule. Lady J, nakatingong nagitagbalik, no? Pila takaadlaw ay tingog-tingog. Sige, gangwatan ko yung Angel, Lady J. Oy, kay lahos-lahos. Oy, mayong buntag. Amigos Coffee, Amigos Capsule, ha? Palit diha sa nagunang mga pharmacy butika sa inyong lugar. Shawon sa man to inyong gisayo sayo ganina shaw ikaw gid shaw. Hiligit kag mga inadik nga sayo da. Sa buntag sa uban. Yes, Latos on Air na tadiha mga Karadyo Bandera sa Katarman, mga taga Southern Leyte, tama ba dol? Sa atong mga higala diri sa Radyo Bulanon, Carmen Bohol. Ani kinsapay na adiri sa atong mga Karadyo natin, Ubay Bohol. Ni Hot FM Katmon, mga ka-BFM nato diya sa Bohol, atong mga ka-Bread Radio Dumanhog, yes naman. Bigang banan, amigos capsule parisan. Yes, amigos capsule, amigos coffee, atong parisan ang atong adlaw, ang atong panginabuhi, no, sa adlaw-adlaw para ligon. Dili og dili magluyah, Ma'am Daisy Laborte, asa akong pasalubong, hoy, asa day ko ning adto. Anli Pops, now gid nigpasalubong si Ma'am Daisy Laborte.

0: Yes, ang kapeng lamian. Tara atong ipadayon sa pagpaminaw no sa usa ka testimonya gikan diri sa Leyton. Atong ipagawas si Nanay Bibian atong pamatian ang kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
2: Wakan ko ko yun, nagkaragyan sa kugabok, nag-iisap pa dyan kugabok, oy, di ko kita kakada.
1: Kamusta naman ka na, Nay Bibian, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee, kay 1 year na kong gamit, kana, radyan akong bigamit, wala dyan ko'y tambal dito, mar, kana, radyan yung Amigos.
1: Usa na tatuig ka na gamit o Amigos Coffee?
2: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, nung niya maurad yun na niya kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, nung niya kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
1: O niya, kapos naman itong mga, at agod, katong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
2: Wana, wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong hyper, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, yeah, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong magkatong Sabado.
1: Sabado, ato lang liaging, katong liaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oo, oh, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, yeah, unsa man, unsa may experience, baby, tagay may... Taka may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, B, kay 1 year naman yung ka nag-inom.
2: Kuhaan ka nang...
1: May daw yung mga... Sagot kayo, ako sa nang istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide ni ha. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
2: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya...
2: Oh, katong din ako kabakot, magkorog-korog ng pair, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang waiter sa una arang dakuha.
1: Okay.
2: Iyan yeah. Ka nang gidayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na nag-rool ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na, na-surrender na ko. Na. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, galumot-lumot ko, papalik sa akong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oo, so August ko nagsugod, sige ko ginom, pagka-October, mo na to, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, niya ka ng hangwiter, gamay na, niya. Sa una, sige ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello.
2: Sige, gini. Kanabang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI.
1: Anaka UTI, abrapil.
2: Oo, oh, kanabang sige pangungo, sige pangungo. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka, bitang gagway nga, inigkaot, magdugo, dayon, nga, kana labing binukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo na,
2: pila edad mo, kalimot sura. Wala na, naulian na sa Amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
2: Oo, 55 pa to, nga. Diyara dyo ko na ulian sa Amigos, eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa Amigos, at karon okay naman ako, pananlawa. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na magmulmul akong tiil, hindi na magkurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman, kung kakurausat, o nga, kadi mong kubiyaan sa kumana kay... Ilagi ko kabarog, di ko katindog niya. Magsige ko silag sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Niya, pagkatungal sa Amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mamasahiro na akong ubana, pwede na lang ako rao sa dali sa bahay. Basta na lang po'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
2: Oo, mawag pa'y na akong nakatapang ako ag amigos kay. Sukat so, ko nakailam sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dyan ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na dyan ka nang, sa katong pagbagyong tino, direbi, lihubak ko kayo, amigos na may painom sa umbana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up,
2: nagpa-ando. Wala na, naulian na dyan. At kung pagbagyong tino, ito ka na gano'ng, kit amigos na may nakauli, waman dyan ko inyong ginaginom, tambal na lain, amigos na dyan. Hindi ko magpakawa o amigos. Isan o hiling niya makapalit o kinarton, mupalit mo dyan akong paris o kanang kada-adlaw tulo, pakasunod-adlaw tulo niya. O nami kwata, palit o duhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede ra magpalit o kasi sa say, no?
2: Kuya Ingil, dikan pag sugod ako ginom o gamigos, wag yun ko undang-undang. Ay, pag garon.
1: Straight lang yun?
2: Oo. Oh, na lang dyan ay akong bisaligan. Ay, ang buta inom ko gamigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba? Niyato ko galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan istasyonan ni kuhan, Kirnahed.
1: Mahip, o.
2: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Ngayon ako pa yung premium. Paminaw sa radyo lang eh. Nga, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat siya kay, siyempre, kuhan na ba? Dako ko ikausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na buyag ko. Kanang, ako naman ang galing makatrabaho at least wala'y mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400 na normal na karoon.
2: Na normal na, kanang akong diabetes, umurang magnawa na ba?
1: Okay. Anya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, ito naging semana.
2: Oo. Oo, nagpa-sugar ko atong, di man ko nang bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na, hindi lang ko ang normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
1: So, kung nakaipa-imay na...
2: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yun niya, wala na, normal na yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Anya, ang imong...
2: Di na tayo makita.
1: Katang ingon ni mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
2: Ya, grabe, mura na yung naamig magong ninyo.
1: Nga naman, gani, magbi. Nakota na si Idol BTC, nga naman kung mura mong magong ninyo, nga naman.
2: Ang angkay, makakuan mong buko, kanang makakuan ko ba nga? Sa una, katong napakul sakit, halos akong bana, sibig panguhit. Nga, mura gapon kayo, bili mo itik. Kaya nila, di ko magamit si Aral, laging niwanga kay. Niwang kay ko sa una, niya mura manggugog ka ng... Uy, kuan ba? Kuan na kang bana at sunadlok na dali ko, basig hindi tagain ang bana. Pero karan! Nga, grabe!
1: Nga naman?
2: Kadagabihin, kamang!
1: Sila pa yung dandiyo?
2: 56 niya! Pero mura na, mura o kung kagakong lawat. Panahon ni, mura na 30 ka, 20. Masakop naman, masakop naman.
1: Tinuhod yun itong ingon ni Idol na pagka-December nga, ingon siya, mamors na kuno kayo ka?
2: Isang huwag niya dahil na. Kuya, biyang pagkoy, yan ang angamigos, mo hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya, hindi lang amigos, yun nakaluwas na ho. Munang dilig din, undangan, istak sa kumparis kay, ano, ligayaan ko pirme, kay mga sa hero.
1: Ligayin, tagahan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay na?
2: Thank you kayo, kuya Angel. Pagkapinan pag ito,
1: oh, pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
2: Thank you, Kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindog niya, nadawat ng pulaskohan.
1: Pagkapinan sa natugkohan, pagkapinan sa natug, 2,000 pesos nga car.
2: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee, okay yun?
2: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugyay kanang mura pag ang panan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw, pero huwag gamit sa Amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabatkog ka, din, mura pag ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong sa una. Nanawat man ko sa Amigos, man. Ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay, nga na kayo, salamat na kayo, parang kahilak ko sa guni mo eh.
2: Ayan kayo, dako ang mugay, lalipay man ko tayo.
1: Lalipay niyo kayo? Oo,
2: lalipay kayo ko ba?
1: Ah, sige, ingna niya, si Junil ha, kung itong pagkanaon ha, na pulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Lagi kayo, sige, bitaw, lid, panghita din eh, mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita, naot-dan man, may gali atong December, nakapalit may upat na karton kay upat na lamay na bilin, among yurot, isa ay lang, da, tuloray ninyo. Tuloray na palit na.
1: Ati sa kaya pangalan mo, Bibian.
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos, Leyte.
2: Oh, Hilongos, Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush!
3: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Lanay.
2: Oh.
1: Mayong kuan, mayong buntag.
2: Mayong buntag Martin.
1: Ah, kinsa may pangalan na to?
2: Robita sen.
1: Ha?
2: Robita.
1: Robita. Ah, taga-asa man ta nanay Robita.
2: Taga Tabanog Dawis.
1: Tabanog Dawis Bohol.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir. So, naminaw karon diya sa itong programa sa radyo?
2: Oh, yosir ko sa Amigos, sir.
1: Ah, yosir sa Amigos Coffee. Ah, sige, unsa may kasinatian ni mo sa itong Amigos Coffee, mama. Kung sa may kasinatian ni mo sa kinabuhi sa wapag ka nagamit o Amigos Coffee. Go!
2: Ang akong kwanser, kanang dapat ko kayong debate kay 73 years old naman ko, sir.
1: Ay, lola na din eh, 73 years old. Sige, lola, unsa may gibati, hindi mo lola.
2: Kuan ko na mild stroke ko, sir.
1: Mild stroke, okay. Di ka kalakaw or kalakaw ra?
2: O, kalakaw man ko, sir. Magsungkod niya, dayon. Magsungkod doon ko, sir.
1: Magsungkod, okay. Unsa may hinungda nga nung na mild stroke maga, taas kayo mong dugo or sugar?
2: Wala man, kaloon sa Diyos ka lang. Pumura man ko, sir, na kwan na murag heat stroke ka sir, heat stroke.
1: Ah, na heat stroke ka, tungod na to ginit ka no sa araman?
2: O mga, dugay naman ni sir, akong kwan, two times naman ko na mild stroke.
1: Kaduhan na kang higayon na mild stroke. Kanya, kamusta man mo pang lawas nga nung nagpatawag man ka na ko, unsa may kaanibiyuhan nga nagamit ka Amigos Coffee, go.
2: O, ang ako, nadunggan na ko sa radio sir nga. Pag tungkol sa Amigos, naman ko'y mintinan, sir.
1: Yan niya.
2: O diya ka ron, kanang nag-specific ako, sir, kanang panabitan niya, magsigit kong mihihit, magabi, hindi ko kahit katong, sa tungkol niya, magkakuan ako sa ilma. Kaya mo lang tupok-tupokon.
1: Okay.
2: Diya ka ron, nag-specific, kanang firme ko, nilik makabawas.
1: Ah, di ka kalibang. Sige lang, bisay alaw. Ano may namahaw ron? Nas maybe naman.
2: So, sa oo, niya pero pakita mo, sir, na nagtumang ko, Amigos. Kaloy sa Diyos, sir, na regular man na ako'y nung bawas niya. Ang akong pag mabawaan naman, marag na-askill ako. lawas ba?
1: Okay, na regular na imong pagkalibang.
2: Oh, nawa na gyud siya lang akong kanang kwan. Kanang kanang magkuan ko kanang grabe ta magkuspesipik.
1: Ah, oh, magkuspesipik ka dili kalibang. Okay, nawa tanan.
2: Oh, nawa na sir.
1: Normal na.
2: Oh, na. Oh, na normal gikan mga kwan ko ko tulo na ko ka buwan magdios ani.
1: Okay, tulo na ka buwan nagamit sa Amigos Coffee. Asa man kating palitan diha sa tawi?
2: Ari sa usay sa Tabalong, ari po sa Tutulan usay sir.
1: Mga pharmacy di ana ka magpalitan.
2: Oh, ani sa Tabalong butika sa kuan ari sa Tutulan.
1: Tutulan
2: usay ari sa Tabalong ari sa Sukulan.
1: Okay, so taga Buhoy yun taga Dawis gyud.
2: Oy, sir.
1: Minyo, tayo lang. Napatay, napatara pa si Lolo, ana.
2: Nasir, motobar na niyo sa asensya, sir. Kaya naman siya, arthritis.
1: Arthritis, pero ikaw, Yoy, kanunay mag-inom mo, Amigos Coffee?
2: O, kanil yung asin mo, tumarmi.
1: Ah, na, ka-alibyo yun, epektibo yun, si mong paminaw, epektibo yung Amigos Coffee?
2: Ayun, sir, epektibo yun sa paran ako, sir, sa ako, ako sa kasinatian sa amigo.
1: Okay, alang sa tanan lula, alang sa tanan nga naminaw karon, unsa may imong gika-advise nila sa mga bulanon, mga sano na to, sana diha kay ako taga Buhol man ko, taga Ubay Buhol man ko. Unsa may imong ika-ikasulti nila okay gyud gamiton?
2: Okay gyud gamiton ang amigo sir. Kay ano maka-askin ko. Ako sir kanang ako kanoy ka Dios maka Masker man dito ko, umutuman ko gamit ko. So niya, kanang, kanto man ko sa CR, taugaling nun na, bili na ko kuaga ko, sir.
1: Ah, inagat, dahi ka, inagat?
2: O, sa una, mag-handok man ko, sir, malakaw sa una, kay nagsungkod lagi.
1: Karon, okay na, dili agakon, makasugakon na, pinagis pag-inom sa Amigos Coffee.
2: O, pag-apag, tuwan-tuman na ko, sir, di na good, sir. Wala na yun kung mag-contestate, maantar ako sa CR.
1: Okay, di nahasol niya ka itong ihi-ihi. May mo ka na gabi ina na, ikaw lula.
2: Nakuhan na sir, nawala na po.
1: Nawala po, so na normal po din yung pagpanghihi. Okay.
2: Ano po, naman ko pagpapilan sa akong bana, ma.
1: Okay.
2: Ang edad sa akong bana, sir, sa 75 naman po.
1: Ah, 75, kanya ikaw, pilatay mo, 73.
2: 50, oo.
1: Sige. So, daghan kayong salamat, nanay. Kisa kayo ito'y pangani mo, Lola?
2: Rubita, sir. Rubita.
1: Rubita. Sa apelido, Lola Rubita?
2: Tubayan, sir.
1: Tubayan. Lumad yun na taga-kuan, taga-Dawis, Buhol.
2: Oh, pero sir, ang akong mga parinti, taga... Nakoy na kan sa kuan, sir, sa kanang Panglaw, sa mga nanay do.
1: Ah, Panglaw. Oh, hinaot pa nga, nakalungod sila ni Moron kay... Kuan man ni abot man ni di atong BFM kay kusog man ni, no?
2: O, pero din, sa Dabaw, kusin dito ko na tao sa Dabaw.
1: Ah, Dabaw. Ah, sige, lagyan kayong salamat, Nanay Rubita.
2: O, thank you kayo, sir. Amigos, thank you sa amigos. Kung di awag ang tanang mga katawan din sa Buhol. Na amigos, tuwa ng mga amigos tayo ako. Kaloy sa Diyos. Kasi ang Diyos ako nga. Di ka naman stroke.
1: Dugay-dugay na dahil 15 anyos na, no? Gantos, di kalakaw karon
2: makalakaw na. Oo, kay naman sok ako, sir. Kay karang maramit ako sa una, sir. Kaya mga hindi, Uyota.
1: Ah, mga hindi. Broker na yung hindi, Lula. Oo, 15 anyos ako pa. Kuhan pa yung dami mo ito, sa isinta pa, na maestro ka?
2: Oo, sa isinta.
1: Dugay,
2: wapay sa sinta, sir. O, sa sinta ka pin.
1: Sa sinta, wapay sa sinta, sa sinta pa ka pin. O.
2: Ang kuwan, sir, ka nang biyahe man kung bisag asam kung biyahe sa ora, sir. Kaya maato ko sa mga piya sa iyo, sa ba?
1: Okay. Tungod lagi sa paningkamot, tanay, no? Sige. Kaya nagahin kayo, salamat, nay, ha?
2: O, sige, sir. Na, naningkamot ko, sir, kay kaya na, init ko kayo, sir, panahon na, niya, na yun, nag, nag-survey bitaw sir sa iyo pa, ang pare sa akong bayad sa Manila.
1: Okay.
2: Pero nang umuan man ko sa survey ko sir, sus, na kuhaan man ko sir. Na kuhaan man ko sa init.
1: Oh, pero karon okay na, makalakaw-lakaw na.
2: Okay na sir, pero kanang na ako niya po, panahon din na, hindi lang yung kong kumpiyan sa sir, kay
1: Oh, ay biya inom yung amigos kopi ha, pero ginagmay kada adlaw ha.
2: Oh, but mo katuwa na ako kasi na ako minti ka. Kasi sa na, di ba ka nang maubil sa anak na mag-tumat. O sa isin, kaya ako na mitang ibahog sa kanonsin.
1: Oh, pwede rin sa di mga buhatong, buhatong sudan na tong kapi, lami na.
2: Oh, maulang isin, lami kayo, sin.
1: Ah, salamat kayo, nanay.
2: Oh, sige. Thank you, kayo, sir.
1: Salamat.
2: Salamat sa amigos. Thank the Lord sa amigos.
1: Salamat, nanay.
2: Salamat po.

0: niya sa ganagang salamat no, Amigas Amigas Coffee. Inubanan sa atong Amigos Capsule, mga lods. Tara, padayon ta. Arita o garita sa Amigos Capsule.
1: Hello, sir. Hello, kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Ramer Baligwata, kuya.
1: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwan?
2: Yes, Kuya, no, ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas, gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe, karon mas nindot ang capsule nga akuang na-take na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot na kaya kung pagkatulog o kanang sabong tag, kuya, kanang maglisog ta o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta maka-inom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw, so gaan, atong maagaan din akong lawas, kanang...
1: Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kang kalibang, hindi kabuntag.
2: Oo, maglisod kong kalibang, usahay, gabiin na, usahay magbaan. Pero so, na, nagsige na ko sa capsule, nindot nyo kayo ako ang pagkalibang sa buntag, gaan akong lawas, buntag ko tuhapon.
1: Lawas, buntag ko tuhapon, nindot ang lihok-lihok, liskay.
2: Nagsigil kayo, kuya, no, lahi dyan kayo nga kanang dita kayo no, mo kanang Amigos Capsule, mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo dito sa imuhang kanang samot pa yung nakay acidic. Kuhan mo ko, grabe ka acid ko kanang asa ko ang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry, pag-try ginako kuya, nindot yung kayo kay magsigita ka ng panukap or magsigit ka ka ng kuwan sa imong hangin, kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya, ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan, anak. Muhupay yung gaan siya. Gaan gito siya imong pamati.
1: So, mo na so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nai-langutan na, Kuya Ramir, na amari si Bobby Huntilia. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilia. Siya nga, pangutan na daw si Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia. Nga nakainom ko, Amigos Capsule, ha? Sa imong experience, nakabuldos pa bugka?
2: Agoy, monay, nindot kayo nga pangutan na Kuya Inzil. So, nindot kayo Kuya Inzil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, aduna yun siya kanang ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
1: Barog na, kayo. Pero sa una, wala, dugay
2: mo barog. Wala, dugay mo barog, karon.
1: Aroy.
2: Wala ko yan. Ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, ay. Si Junior.
1: Manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga to ang kwan? Epektibo ni nga to ang Amigos Capsule? Alang ni mo? Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila?
2: Alang sa...
1: Maka-probe yun sa Amigos Capsule niya?
2: Alang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot, ang ato ang year karon sa Amigos Capsule, ganin mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Inugit siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, labi mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na buntag, maghayag na, kuya, putig yun. So, ang wako yung ilang ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, may problema ka, may sa ilang kataw, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilahang nabuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta.
0: Yes, nagagandang salamat. Unsa man itong nabuhi, o niya, namatay siya. Delikado man is Kuya Ram. Yes, wala na igong oras mga higala. Duwa lang sa mga butika, parma siya sa inyong lugar. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Dagang salamat!

0: Hipster Friday Dance Fitness.
1: Ang lida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 to tumalas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Sa iskaw, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadalas 5.30 tuto balas 7.30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Uno, dos, tres, cuatro!

0: Radio.
1: Oras sa Radyo Bandera, alas 12 ng tanghali. The Time Checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Arr!

basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: nakakaramdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Malakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance

0: sa iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
0: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
0: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
1: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
0: sa mga tinatamaan ng arthritis.
1: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
0: Tumutulong din na makontrol
1: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
0: HEPA A,
1: HEPA B,
0: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
0: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
0: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
0: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1
0: sa mga butika,
1: pharmacy,
0: drugstores,
1: tindahan,
0: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan.
2: R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
0: Ugaliin din
1: ang pakikinig
0: ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
1: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
4: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
5: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay umaasa
5: na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
5: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado
4: ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
6: patotoo,
7: karanasan,
6: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom at paggamit
6: ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
7: Kuya Boy.
8: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.

0: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
1: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
0: Si Nanay Maria Lozada po ito.
1: Nanay Maria, okay, Lozada ng Goa Camarines Sur. Okay po. Nanay, ilang taon na nga po kayo, Nanay?
0: 69.
1: Ayos, okay po. At Nanay Maria, kumusta po kayo?
0: Mabuti naman po, Kuya Boy.
1: Mabuting.
0: Mabuting-mabuti, Kuya Boy. Maraming ginagawa sa bahay.
1: Very good, John. Ang importante po, Nanay, ay maganda yung kalusugan. Malusog tayo.
0: Opo, para, Nanay, Kuya Boy.
1: Ah, diba? Ah, yun po yung importante doon. Dapat malusog po tayo, Nanay. Patuloy pa rin po ba?
0: Yung naman din nga namin na anong po, Kuya Boy. Kaya minsan pag wala akong pero deko, nagkakain ng rice coffee sa amin ko. Mag-aanap naman akong pamili kong rice coffee parang malusog ang katawan ko.
1: Tama yun, tama yun. Dapat po laging malusog yung ano po ninyo, yung katawan.
0: Opo.
1: Nanay, patuloy pa rin po ba sa pagiinom ng ating ano ng ating rice coffee at saka yung paggamit ng ating sabon? Sabon.
0: Opo. Nagagamit ako, Kuya Boy. Kaya nga rin sabi ng mga kaibigan ko. Batang-bata pa daw ako.
1: Sabi ko,
0: matanda na ako. Matanda na ako, 69 na ako. Sabi niyo, parang dalagang dalaga ka.
1: Oo,
0: kasi
1: nga.
0: Sabi ko, hindi ko pinapabayaan ang sarili ko.
1: Tama yun. Dapat alagaan natin sa pamamagitan ng ating po namang sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Saan po kayo nabili, Nanay? Ng ating
0: sa
1: sabon?
0: Goa.
1: Sa Goa meron.
0: Po, sa Angel mayroon. Sa San Martin mayroon.
1: Ah, very good po. So, ano po, kumbaga, lahat po ay meron ng ating, ng ating po namang sabon
0: po.
1: Dyan po sa ano. Tama
0: po. Hindi ako nakakapagawa. Sa Lupi ako nagbibili ng, sa grocery, sa Lupi ako nagbibili ng rice po. Okay.
1: Tama po. Maraming salamat. Sige po. At,
0: Kuya Boy,
1: po.
0: Kumusta sa anak mo? Graduate ng nurse?
1: Opo, okay na po.
0: graduate na siya?
1: Opo.
0: At parang kadungan ito ng pamansin ko pa ang eskwela ng college. Yung pamansin ko nga may trabaho na.
1: Very good po, Nanay. Basta po, Nanay. Basta po, ituloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
0: Opo, Kuya Boy. Lagi ko nga nung pinapakinggan ang programa mo araw-araw. Pero
1: araw-araw
0: doon pala ko napakanggit. Araw. Tapos, sa gabi, pinapakinggan kita.
1: Thank
0: pag
1: you.
0: Pag ako nagpapahinga, yung pinapakinggan ko ang programa. Pero
1: salamat
0: hindi mo man
1: po.
0: Ako nababati sa programa mo.
1: Ayan lang. Babatiin na kita ngayon. Hello kay Nanay Maria. Okay po.
0: Ay, nako. Ngayon naman lang ako binabati. Sa tumawag ako sa iyo. Pero pag hindi, hindi naman lamang ako napapagsinasawagan, Kuya Boy.
1: Ganun po ba? Nagtatampo si Nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at babatiin po kita lagi. Okay po.
0: Thank you very much, Kuya Boy. Sana mag-ingat ka. Sana mahabang
1: salamat po.
0: Ang programa mo, Kuya Boy.
1: Thank you very much, Nanay. Salamat po. Bye-bye
0: salamat.
1: Po. God bless.
0: Salamat po.
1: God bless po, Nanay.
0: Po.
1: Thank you, Nanay. Bye-bye po. Si Nanay Maria Lozada ng Goa Camarines Sur. Thank you very much po, Nanay. Suki natin yan. At si Nanay Maria ay talagang kumbaga diehard na fan ng ating po namang programa. At the same time, umiinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po yan. Sabi nga ni Nanay, minsan lang daw po talaga, talagang pag walang-wala talaga, ginagawa niya ng paraan para lang po makainom ng ating rice coffee. Kaya maraming salamat kay Nanay Maria.

Alors, bon, Rémi Gant, 0969-269-6623, yung ating malamang numerong pwedeng po ninyong tawagan. Dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Ito na yung pagkakataon na yun na tayo po yung mag-usap, magkakwentuhan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang umaga po, Kuya Boy. Si Jaime po ito.
0: Jaime.
1: Opo.
0: Jaime, okay po. Tatay Jaime. Taga saan po si Tatay Jaime?
1: Taga rito po ako sa Puerto Princesa.
0: Puerto Princesa, Palawan.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay Jaime, ilang taon na po kayo?
1: 70 na po, Kuya Boy.
0: 70? Okay, sige. Tatay Jaime, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Nakabili po ako doon sa North South Star Drug. Iisa lang naman ah. Wala namang nadating na.
0: Iisa pa lang?
1: Iisa lang kasi pagbalik ko, wala naman daw na deliver pa.
0: Ah, sa South Star Drug po yan dyan sa Puerto Princesa?
1: Opo, sa Robinson.
0: Ah, okay. So, nakabili po kayo. Tama po ba yung nabili po natin? Yung sinasabi natin kulay ginton dilaw na karton?
1: Oh, tama po. Tama po.
0: Tama. Tapos yung R-I-S-E po yung spelling, tatay.
1: Opo, opo.
0: Oh, siguraduhin natin yon para hindi po tayo magkamali. So, iisa pa lang. So, sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin ko pong muli sa atin po naman mga deliveries na maglagay na dyan po sa inyo sa Puerto Princesa para makapagsimula na rin yung iba natin na makapagpatuloy na yung mga umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Jaime. Nakapag-try na po kayo ng isang sachet?
1: Oh, nakapag-try na po kami mag-asawa.
0: Very good po. Kung sakali po, Tatay, na paubos na at wala na, di ba? Sabi po ninyo na ubusan na. Para habang nag-aantay po tayo, pwede tayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pansamantala. Para hindi po maudlot yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ninyo, Tatay Jaime. Mas mainam po na dapat tuloy-tuloy. Kaya po pwede tayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Okay po. Ganun na lang po muna ang gawin po natin habang inaantay natin yung mga deliveries. At kapag dumating naman yung deliveries, bagsakan po talaga yan. Talagang napakarami po yan. At mag-uumapaw po yung ating po namang produkto dyan. At sinabi ko na rin po sa ating mga deliveries na isabay na po pati yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon para dire-diretso na. Okay po?
1: Apo.
0: Ganun na lang po. Tapos Tatay Jaime, kapag medyo may nagbago na po sa inyong pakiramdam, tawagan niyo po ako. Balitaan niyo po ako, Tatay. Tawagan niyo po ako muli para kahit papaano po ay maibahagi natin sa iba nating mga kababayan, makatulong po tayo sa kanila.
1: Apo.
0: Thank you very much po, Tatay Jaime. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Salamat po. Salamat po. Salamat
0: Thank
1: po
0: you very much po. Salamat po sa inyo. Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Palawan. Isa rin po yan sa mga lugar na diba, gusto kong mapuntahan. Gusto pong mapuntahan ng inyong lingkod. Ayan, sarap kasi. Sabi ko nga, masarap na napupuntahan ninyo yung lugar dito muna sa Pilipinas. Yung iba kasi gusto pumunta agad ng ibang bansa. Ang naririnig ko sa mga kabataan ngayon, Korea, dahil doon sa mga iniidolo nila, di ba? Mas maganda dito sa Pilipinas. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Baby po ng Kalawag.
0: Baby ng Kalawag, Quezon. Tama?
2: Oo.
0: Oh. Opo, nanay.
2: Po.
0: Nanay Baby, ilang taon na po kayo?
2: 59 po. Yung
0: sumawag
2: po sa inyo kahapon.
0: 59. Okay po. Nanay Baby. Yes. Opo. Na sabi po ninyo, walang sabon. Diyan po sa Kalawag, Quezon. Wala pa nung ating sabon. Okay po.
2: Wala pa po.
0: Ano pong may paglilingkod ko ngayon sa inyo, Nanay Baby?
2: Sabihin po yun sa mga
0: nag-deliver.
2: Dyan na kami dito. Marami kami
0: nag-aantay. Tama po. Ng sabon. Pero yung ating rice coffee, meron.
2: Marami.
0: Marami.
2: Kay Carlo.
0: Carlo Superdrug.
2: Yung inaantay namin.
0: Yung sabon yung inaantay po ninyo.
2: Okay. Oo. Ay, tuwan-tuwa si Vicky. Binati nyo kahapon. Matriano pala apelido niya.
0: Vicky Matriano. Hello po naman, Nanay Vicky. Oh. Thank you very much po. Maraming salamat po sa pag-antabay. So ganoon na lang po muna, Nanay. Antayin po natin. At least natulungan niyo ako. Kasi nakikinig sa atin yung mga deliveries. Sige na, i-follow up po natin, Nanay. Nakikinig sa atin yung mga deliveries. Ano sabihin ninyo?
2: Marami kami ito.
0: nag-aantay ng?
2: Ng sabon.
0: Ng sabon.
2: Hindi dito nawawala ng Kuya Boy ng Kapid. Madami sa Carlos. Lahat ng alito, marami.
0: Rice coffee, marami. Tama yun.
2: Tama sabon yun. Lang wala.
0: Yung sabon lang talaga yung hinahanap po ninyo. Sige po. At ano natin yan? Atin po namang ipa-follow up sa atin po namang mga deliveries. Okay po, Nanay. Maraming salamat po. Ah. Thank you. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Yung sabon, ha? Mga deliveries daw. yung ating mga deliveries. Makinig kayo. Ah. Matagal na kami nag-aantay, ha? Dalhan nyo na kami dito sa Kalawag, ha? Parang galit talaga, eh. May ano, eh. Yung parang matagal na kaming naghahanap. Kapag kami nainis sa inyo, parang may pagbabanta, eh. Uso pa naman ngayon yung mga pagbabanta na yan. Tina-trial yan ngayon. Pero dito sa atin, pag ganyan yung pagbabanta po ninyo na, Kuya Boy, pag hindi nyo kami dinalhan ng rice 4-in-1 premium glow soap, bahala kayo. Is there order in the court. Lahat ng mga tao ngayon gusto na maging abogado, eh. Your honors, please. Sorry. I have no honor since grade 1. I'm just a simple student. Below average. That's why I have no honors. Hindi pong ganun na. Yung mga datingan ngayon, ganun eh. Yung ating pong mga lolo't lola, yan po yung kanilang ano, nagiging libangan ngayon, di ba? Tuwing hapon, di ba? Tama ba? Every afternoon ba yung hearing? Ha? Ah, hindi. Tatlong araw lang. Tapos next week na naman. Gandang panuorin ni Sarsuela, eh. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan. Hello?
3: Saan po nagdidilipon ang sa bagyo?
0: Sino po ito?
3: Si Nancy Palos po.
0: Nanay Nancy. Okay po. Taga saan po kayo, Nanay Nancy?
3: Okay, sa Benguet.
0: Sa Benguet. Bagyo po, Nanay? Bagyo po kayo, Bagyo. Nanay, ilang taon na po kayo?
3: 57 po.
0: 57. Umiinom na po kayo ng rice coffee, Nanay Nancy?
3: Hindi na nakikinig ako sa rice.
0: Nakinig po kayo.
3: Sa Bagyo, wala naman.
0: Sa Bagyo. Sige po, Nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Actually, nasabi ko na po yan na naubusan na sa Bagyo at part ng Benguet. Ginagawa na po ng paraan, Nanay. Antayin nyo lang po at darating po dyan yung ating rice coffee. At Nanay, pwede kayong mag-order na po sa TikTok, sa Shopee, kaya sa Lazada if ever po na kailangan na po ninyo.
3: Ay, oo pala. Mag-order na lang ako.
0: Ano po yun?
3: Oo, sige. Mag-order na lang ako sa TikTok.
0: Tama po.
3: Anak ako sa Bagyo, eh, wala.
0: Opo, sa TikTok po, sa Shopee o kay sa Lazada, meron po Nanay. Nanay, nakakita na po ba? Alam niyo po yung i-orderin po ninyo?
3: Minsan lang po ako nakabili.
0: Opo. Nakabili na po kayo dati?
3: Ay, wala na naman.
0: Opo. Dati na po kayo nakabili, kaya po alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee po, Nanay.
3: Opo, di ba yellow?
0: Yes.
3: Parang yellow yung...
0: Opo, tapos ang spelling po, Nanay, R-I-S-E.
3: Oo.
0: Oo, kasi hindi po kasi ito bigas. Ano po? Kaya po, R-I-S-E po yung spelling. Okay
3: po, sir.
0: Okay po. Huwag po kayong magkakamali, Nanay, ha? Nanay Nancy, para hindi po masayang yung pera po ninyo. Sa pag-order po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, dapat po tama yung ma-order po ninyo para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
3: Opo, sir.
0: Yes, okay po. Yes, tapos, po. Nanay, balitaan nyo ako pag meron na dyan sa inyo sa Benguet. Balitaan nyo po ako kapag meron na po kayong nabili dyan sa Benguet. ng ating rice coffee.
3: Oo.
0: Okay? Tulungan niyo po ako, nanay, ha? Salamat po sa inyo. Bye-bye po, nanay.
3: Thank you, Dan.
0: God bless po. Mag-iingat po kayo, nanay. Bye-bye.
3: Thank you po.
0: Bye-bye. Ayan po si Nanay Nancy ng Benguet. Uy, marami tayong mga kababayan sa ano, sa part ng Benguet na talagang matagal na yan. Talagang dami po natin mga ano diyan, mga kababayan talagang umiinom po ng ating rice coffee. Mantakin niyo naman kasi yung ating rice coffee, napakasarap na, tapos mainit. Tapos sa part ng Benguet eh malamig. O, saktong-sakto, di ba? Malamig yung panahon. Kailangan mo ng coffee, pero hindi dapat yung basta-bastang coffee lang. Dapat rice coffee kasi healthy coffee ito. Eh kung inom ka lang naman ng inom ng kape na makakasira naman sa iyong kalusugan, eh parang pinapatay mo yung sarili mo paunti-unti. Dapat yung healthy coffee katulad po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
4: Magandang ako po sa inyo.
0: Yes po, magandang kalusugan po, tatay. Sino po sila?
4: Apo.
0: Ano pong pangalan?
4: Eduardo po ako. Si Eduardo.
0: Eduardo. Okay.
4: Eduardo.
0: Tari Eduardo, tari saan po kayo?
4: Laguna.
0: Laguna. Okay.
4: Laguna o. Laguna.
0: Opo. Ilang taon na po kay tatay?
4: 76.
0: Wow, 76. Umiinom na po ng rice coffee si tatay Eduardo?
4: Isang beses po lang ako nakakainom. Gusto ko ako yung makakausap. Kasi ako marami ng karamdaman.
0: Opo. Tapos, ano po yung mga karamdaman ni tatay?
4: Meron ako sa puso.
0: Uh-huh.
4: Diabetes.
0: Uh-huh.
4: At yung mata ko, wala no. Sa mga osa ito, malabo ang mata ko. Hindi ako nakakita.
0: Ah, matagal na ito, po yan.
4: Matagal na. Almost ano na ito. 3 years na.
0: Opo. Sige po. Tapos, ano po yung tanong po ninyo? Ano pa po yung iba?
4: Hindi ko iba yung rice coffee. Kaya sabi ninyo, hindi po bawal doon sa mga may sakit na katulad ko.
0: Ah, yung pong sinasabi po ninyong may diabetes po kayo, tama?
4: Oo, oh, yan meron.
0: Ah, ano pa po yung ibang mga karamdaman po ninyo?
4: Paano po?
0: Ano pa po yung ibang mga karamdaman po ninyo, tatay? Bukod po sa diabetes.
4: Hindi nga, sa puso.
0: May sa puso. Ano pa po yung...
4: Hindi na tumataas ang presyon.
0: Mataas yung presyon ng dugo. Opo, high blood. Opo. Ano pa po yung iba?
4: Ngayon, may findings ako sa kidney.
0: Hindi
4: mo ano, pero may findings so.
0: Opo. Oh, yung tanong niyo po kung pwede po kung pwede po sa inyo yung ating rice coffee, tatay.
4: Pwede
0: ah. Opo. Yun po yung tanong ninyo kung pwede po yung ating rice coffee.
4: Kung pwede. Kung pwede ako minom.
0: Okay. Tatay, pwedeng-pwede po. Lahat po ng mga nabanggit po ninyong mga karamdaman ay natutulungan pong maibsan ng ating po namang rice coffee, tatay. Ibig sabihin, lahat po yung mga nasabi po ninyo, may mga testimonya po tayo patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom, tatay. Again, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Basta po ituloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto, tatay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito. Okay po?
4: Ganun po ba?
0: Yes po, tatay. Basta po ituloy-tuloy lang po natin, araw-arawin. Paano ko po nasabi? Kasi po, napakarami
4: meron
0: na...
4: Meron po,
0: Apo, go ahead. Go ahead po.
4: May available na po ito sa Laguna.
0: Opo, saan po kayo sa Laguna, tatay?
4: Santa Rosa.
0: Santa Rosa, Laguna. Opo, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Laguna, available na po yung ating rice coffee po dyan. Dyan po sa Arn Pharmacy, Arn. Lamar.
4: Arn.
0: Opo, Arn.
4: Lamar.
0: Lamar Pharmacy.
4: Lamar Pharmacy.
0: Opo, Marla. Marla 7 Pharmacy. Olivares Super Drug.
4: Olivares.
0: Opo, Super Drug. Tapos, Paulians Pharmacy. Lahat po yan sa Santa Rosa.
4: Santa Rosa po lahat yun?
0: Yes po, tatay. Nakuha po ninyo?
4: Sa ano? Meron po rin doon.
0: Meron din po sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada. Wala pong problema doon. Basta po tama lang yung produkto pong bibilhin po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Nakakita na rin po kayo, tatay. So, yun lang po. Yun lang po. Susundin natin.
4: Okay po. 14 in 1 plus 1.
0: Yes po. Yung 14 in 1 plus 1 ang spelling po ng rice R-I-S-E.
4: R-I-S-E.
0: Tama
4: po. Mule gintong dilaw.
0: Yes po. Kasi hindi po.
4: Mayroon dalawang, may dalawang hotdog.
0: Okay, tama po yung tatay. Very good po. Yun po yun.
4: Pwede rin niya sa misis ko.
0: Pwedeng-pwede rin po, tatay. Wala pong problema. Pwedeng-pwede po yan sa misis po ninyo kasi makakatulong din po yan sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
4: Ang sistema po ng pag-inom, ano?
0: Dalawang sachet hanggang tatlong sachet sa isang araw.
4: Ganun po.
0: Apo.
4: Okay sige po. Po, salamat po. Kung makakausap makakausap.
0: Opo, basta tatay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po yan sa inyo. Sa halos po lahat ng mga karamdaman. Salamat po, tatay.
4: Sige, salamat po rin.
0: Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
4: Salamat po. Thank you po. God bless you, sir.
0: Thank you very much po. Kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inilingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, naku sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
6: Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siruma, Bumbon, Magaraw, Calabanga, Yao na Digdi ang pinakakumpletong lugar sa gabos na Kaipuan Nindo, Star Master Plaza. Makukuha sa San Isidro, Calabanga, Camarinesur ang pinagsararo na CBS Supermart, Master Square Department Store, as in Bodega Glassware, Yao na Digdi. Kaya kung ang hanap Nindo groceries, school and office supplies, as in gabos na gamit sa harong, Yao na Digdi. Makukuha man digdi sa bodega ang dakul na klaseng pangregalo, plasticware, glassware, kitchenware, as in manlain-lain na brand din appliances, as in salaset na pwedeng hulugan ang bayan. Kaya sa inpakita, digdi na kita sa pinakadakula, pinakabago, pinakabarato na ranina sa inyo. Star Buster Plaza, San Isidro, Calabanga, Camarinesur. At ubangan mismo ng public market.
7: Gusto mo ng best student life?

0: Ang mga paboritong brand, Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: Easy or dry goods store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0965-5979-0926-994-00. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Catarman Commercial Complex, Tinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapos si Amelia Imperial. 76 years old ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!
1: Radyo Bandera! Oh my gosh, tinake note ko kasi you're all charcoal, so, but by the way, they're been part and ng Flash Express and of course ng Breadpoint Bake Shop. At syempre pasalamatan din natin ang Jose and Felisa Lodging House. Magandang hapon po sa inyo. Natawa ko ba? Di ko kinaya yung adlib na yun. Pambungad talaga. At syempre sa lahat po ng mga nakikinig for today's video, you know what, sinusubukan kong magsalita ng maayos kasi I feel the, you know, horse, tawag dito, yung paos, like horse voice in English, no? So medyo kinakalman ko ng konti kasi parang there's something. Hindi ko alam, parang biglaan lang naman. Kanina parang okay pa naman ako. But by the way, it's 1:10 on the clock. At bago na namang kwento, ang ibabahagi ko sa inyo ni Sexy Rocky sa programang Reality Talks. And of course, I will be with you from 1 to 3 ng hapon. Tatawa talaga ako. Oh my gosh, bakit ko siya nakita? Pero wala lang, wala namang problema. No? So what I'm saying, they're being part. And yeah. Ba't hindi nun natin lahat ng mga kabarkada ho natin dito sa Gamay, lalong-lalo na po yung mga interior barangays, yung iba't ibang establishment na nakatutok for today's video, at sa mga guwapo and magagandang staff, ayan, shout out ho sa inyo. So, kasi wala naman tayong live stream, so medyo pagtsatsagan muna natin yung kahit papano napapakinggan naman tayo sa radyo. And kung gusto nyo rin mapakinggan ang programang Reality Talks, so pwede yan sa Play Store. Hanapin mo lang or research ang online radio box sa Play Store, tapos search mo po ang Sky Radio Gamay. Again, without putting the frequency 97.1. So, masasearch mo siya. Okay? At yun nga yung ating kwento ngayon ay may pamagat ang pagdududa ni Jaden. So, normal, yung bida dito ngayon ay walang iba kundi si Jaden. So, ano kaya yung takbo ng kwento? And if you just really wanted to read all the stories, even yung mga previous kwento na naibahagi ko po dito sa Scare Radio Gamay, so all you have to do is to simply search my screen name on the search bar, Sexy Rocky, that's S-E-X-Y R-O-C-K-Y. Once again, Sexy Rocky, S-E-X-Y R-O-C-K-Y. So ganun lang kadali. And at the same time, pwede naman kayo mag-share ng kwento. So yung kwento ni Certain M, or C rather, sorry, hindi ko pa siya maipapublish kasi may mga story pa ako dito, okay? And if you just really wanted to drop your comments, okay naman yung thoughts, ano ba yung gusto mong sabihin sa kwento natin, especially sa kwentong ito mamaya na may pamagata ang pagdududa ni Jaden, so napakadali lang ho, if already followed my Facebook account, diretso ka na lang sa comment section. Just drop your comments or thoughts. Nakasakay kita sa LRT6. And batiyan natin si Joe De Vivre. Shoutout sa iyo kay Rosaline Bellius Cult, kay JL Fine, Pagadian Vlog TV, Mervin Viloria, kay Liza Pinedlia, and just wanna say na rin kay Zaldi Alvarez, kay Lin Rico Jose Morales, and shoutout kay Dong Abring Abalos Alonzo. Ang haba. Hi to Emmy Aguyay and kay Del Nations Digital Journey, as well as kay Sir Alfonso Amanonse Tagayuna, and hi to Campo Say. Maraming salamat sa pagtutok. And si Ma'am Emerald, if I'm not mistaken, yung pangalan niya, pero maybe that was just her screen name before, then change it to something, you know. Sana huwag ka mag-PM sa akin. Kasi napaka-relevant nung message niya sa akin na parang, oh my gosh, alam mo yung hindi ka involved, pero parang feel na feel mo na kasama ka doon. Sabi kong ganun, yung dami mo ng problema, di ba? You just really wanted to listen, not to listen ha, but to listen as in L-E-S-S-E-N, the problems that I have. Pero every time na mini-message niya ako doon sa Sex Rocking account, it's like, oh my gosh, bakit sa akin? Kasi, as what I've mentioned, hindi siya talaga relevant sa programa ko. And it's really personal na sabi ko nga, pwede naman ako mag-accept ng mga kwento. At yun nga talaga yung objective ng programa kong Reality Talks. Just to share stories and at the same time as the host of this program, I just really wanted to help you out as long as I can. Okay? Pero yung masyadong irrelevant doon sa hindi naman talaga totally kwento, kumbaga maybe it's some sort of chatty na ang layo. Kumbaga, you're not a part of that and hindi ka talaga mapapa-hashtag relate match. And you keep on asking, bakit sa akin? Alam mo yung ganon, basta hindi ko kasi pwedeng i-share sa radyo. So, sana kung halimbawa man may plan kayo mag-PM, pwede ba kwento na lang? Okay, kasi yung objective po ng programa ko is to share your story on the radio para at least man lang matulungan kang mapagaan yung nararamdaman mo. And it's okay, di ba? Kasi to be honest, if you don't have this what we called confidence to share your story to your friend, relatives, that's why we have this kind of program for you to share your story and at the same time,

giving you a piece of advice. Diba? Simple as that. So, okay lang naman magpadala kayo ng kwento. Pero huwag yung masyadong irrelevant. Kumbaga, wala siyang connection sa pagiging DJ ko and wala siyang connection sa programa ko as well. Ang layo lang. Kumbaga, how many miles? Ganun ba? So, hindi siya ano ah. Kumbaga, there's no personal attack. Pero ang layo lang at parang naidadagdag siya doon sa mga problema. Alam mo yung ganun? Oh my gosh, ni-stress ako. Ma'am Emerald. So yun. So sana yung kwento like the story of your neighbor, kwento ng kaklase mo before, and we really have to hide them identity para hindi naman masyado awkward sa mga nakikinig. And maybe this would be my assurance mga kabarkada na every time makaka-receive ako ng kwento, personal story from you guys, I have to make sure na hindi lalabas yung totoo niyong pagkakakilanlan. Okay? So I really have to protect your name as well as my name or, you know, as a radio jockey. Nakakaya din naman, di ba? So kumbaga, we really have to secure na walang mailalabas na pagkakakilanlan. Pero may mga exception tayo. Kasi I had a letter sender before na talagang gusto niya. Okay, as in sinabi niya, ilabas mo sex Rocky yung identity ko. And kasi hindi naman masyado mabigat yung kwento. More on inspiring naman yung dating. Pero, yun nga sabi ko, may exceptions naman. Kung talagang gusto ng letter sender natin na ipakilala talaga siya, and that's okay. Okay? So yun. Pero kung for the privacy, for your security, of course, I really have to hide your identity or to protect your identity. Kasi una sa lahat, well, napapakinggan tayo sa radyo, maraming nakikinig. May mga nakikinig online, may nakikinig sa radio application. Meron din naman mismo sa radyo, di ba? Or kung anumang device gamit nila just to listen this program. Kaya kailangan natin makasiguro na okay, walang lalabas na pagkakakilanlan from our letter sender. That's why, as you notice, and if you're one of my listeners as well, if you're one of my followers or supporters as well, makikita mo doon na hindi ko ibinubunyag yung totoong pangalan ng letter sender. Okay, ganun kasi kami, be. Kumbaga, we care sa lahat ng listeners namin. Okay, minsan nagbibiruan kami ng mga DJs. Pero kapag seryoso yung usapan, sineseryoso talaga namin. Kumbaga, doon namin ini-insert yung tinatawag na professionalism. Hindi yung porki tawa kami ng tawa, porki nakipag-joke kami. Akala siguro ng ibang listeners ay lahat ibinubulgar namin. O kaya lahat ay sinasabi namin sa radyo. So, somehow, we really have to set this what we call boundaries. Hindi lahat ng pagkakataon ay biro. Okay, so yun lang naman. Hindi naman ako galit. I'm just sharing, you know. And yeah, pero gusto ko lang din batiin yung mga kabarkada natin dyan na nakikinig sa hapon na to. Kasi ba dito yung ano, yung listahan ko? Actually, may listahan ako dito eh. Kay Ma'am Jen, pasensya na ako kanina. Bawi na lang tayo next time. Okay, or maybe by Monday. And batino natin lahat ng mga working individuals out there. Lahat po ng mga nakikinig, naka-headphone, naka-earphone. Basta tanan nga phone. Shout out to sa inyo. Hi to Miss Fiosa, magandang hapon. And batin ko rin po si Feli Cidro. I think she's now in Caloocan. Pero she's originally from 2nd District. Hindi ko alam kung tagagamay to si Ma'am Feli Cidro. And hi na rin kay Steph Lopega. Sir Roldan, sa lahat po ng mga OFW nating kababayan out there na laging nakaantabay, maraming salamat. Kay Inday Ganda Munkada, hi na rin o kay Roncalis Kapukyan. And kay Yara Matet Arsino Castillo. Hi to Sir RJ ng Antipolo City, kay Mera Baladad. And hi to Naidi Agune, Barangay Magsaysay Mapanas. Hi to Sweny Asim Diwara ng Bangon. And to Kim Alex Kilikol, kay Nilda Marino. And gusto na lang din batiin si Nelson Guerrero. Hello, shoutout sa Sir Nelson. Mukhang nakatagpo ka na.
talaga lang naman ang buhay talaga eh, no? Parang ang saya-saya talaga ng tao kapag may love life. Yung iba loveless. Naghahanap pa. Eh, ganun talaga yung buhay, di ba? Hindi mo man mahanap yung totoong pagmamahal. Sa, you know, taong makakasama mo in the near future, pwede mo naman ibaling yung pagmamahal mo sa mga pinsan mo, sa mga kamag-anak mo, o kaya naman sa mga pamangkin mo, di ba? O kaya naman sa mga kapitbahay mong chismosa, ganun. Lahat naman nagagawa ng paraan para hindi masyado bumigati yung sitwasyon. Don't dwell on the particular situation na akala mo talaga sobrang bigat ng burden na nararamdaman mo. There are so many ways and we find ways. Alano ko, no? Alright, once again, Sir Nelson Guerrero. And bati na rin natin ang Bangkawan Youth Organizations. Ayan, so shout out sa lahat ng organization out there. And of course, sa lahat po ng mga pedicab drivers and tricycle drivers na walang sawang namamasada para may hatid ng bonggang-bongga yung kanilang mga pasahero. And bati na rin natin lahat ng mga commuters all the way from different barangays and municipalities. It's 22 past the hour 1 on the clock. And you're still with me with the program Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida, okay naman kontrabida, mga parinig na maring apektado ka, okay naman derma, ang importante,

0: Mamangha sa sarap at mapawaw sa sarap. Meriendang kaisarap. Mapapa-ice cream yummy at ice cream good sa ice cream nila. Mayroong iba't ibang klase ng flavor. Bili na rin sa malutong na french fries at malinamnam na burger. Papahuli ka ba sa pinagkakaguluhang pizza ng Kuya Cardo Food House? Tara na, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tumambay at magmeryenda na sa Kuya Cardo Food House. Located at De Los Santos 3, Barangay Central, Gamay Northern, Samar. Kabarkada ang Kuya Cardo Food House ay nag-accept ng pa-order tulad ng pansit at pizza. Tara na, order na sa Kuya Cardo Food House.
1: Buntusan Gamay, nga dinasang pinakabago, pinakamarasa ng pinipilahan. Sa Mariños Lechon Manok. Unang kagat, mapapawaw. Pangalawang kagat, mapapaulalala. Sa Mariños Lechon Manok. Marasa, mayumo, ngan sigurado nga babalik-balikan mo. Malipat ka pa ba kung sa Mariños Lechon Manok, sold na ang ulam mo. Dito ka na sa mura at masarap. Sa Mariños Lechon Manok. Sa Mariños Lechon Manok is located at Barangay Central, Gamay Northern, Sama. Malapit sa Gamay Old Market. Tara na!
2: Hi! It's Christine Reyes. Sawa ka na ba sa plain tuna mo? Mag 555 tuna! Sa dami ng flavors! Kompleto!

0: Salada, adobo, caldereta, mechado. Ay, tiba pang lutong bahay sarap.
1: Five, my complete tuna.
2: Sangay, hanap po bang tindahan nga all-in-one? Maratong ang managmit nga servisyo? Kali na, san maiha ang subok na san kadama? 828 more.
3: 828 more.
2: Mapapalit ang magkadradilain na paninda sa baratong nga presyo.
3: 828 more.
2: 828 more. Located at Barangay Central, Gamay, Northern Sama. Sanglit Sangay, sugod na.
4: Marami na ang nakapagpatunay sa pagiging mabisa ng Power Trio ng Health Code International o HCI. Isa na rito si
5: Concordia Pascua, Barangay 8, Kambuhan. Si Binti, marami kasi ako dati nararamdaman yung tiyang ko may bukol. Yung minsan nahihilo ako. Nung uminom na ako ng CMD sa awa ng Diyos, unti-unti nawawala yung mga nararamdaman ko. Tapos bubilis yung lakad ko, hindi na ako hihingal, ganun. Kaya tuloy-tuloy ang CMD. Hindi ko makalimutan. Ang mahina na kasi sabi ko nga, ayaw ko na talaga magpaupit.
4: Para sa karagdagang kaalaman,

0: Naman tungkol sa HCI Power Trio. Pakinggan ang programang CMD. Kalusugan, kabuhayan at kagandahan sa himpilang ito. O di kaya'y makipag-ugnayan sa CMD Wellness Center Gamay, Barangay Central Gamay, Northern Samar.
1: Ipapadala ko na tuition ni Bunso. Makakapag-exam na siya.
2: Gagraduate.
1: Magwo-work.
2: Magiging bossing.
1: Makakaangat kami.
3: We'll start speaking English.
4: Closed? Have mercy on our dream. Open the star.
5: Ang M open sa tapat.
6: Mag-ML kwarta padala ng M. Luvillier. Parami ng parami ang mga branches. Nabukas 24 hours. M. Luvillier. Ang tulay ng Pilipino.
7: Adi maupay nga suma para sa nga tanan nga gamay nun. An aquamarine water refilling station in pure and safe drinking water. Kay iniin na may da maupay nga source ng tubig. Upgraded aton machine with 24 stages and purification process. May double membrane kayan madagmit ang processing sa purified water and madagmit ang pag-deliver. Nagamit ultraviolet rays pagpatay sa mga viruses ng bacteria sa tubig. Pasado sa raw and product water examination nga nag-attender sa training adton operator para sa certification course for water refilling station and plant operators sa Tacloban City, Sanglit. Kay nano nga makadto kapasing iba, didi na sa sigurado. An aquamarine water refilling station, pure and safe drinking water. Para sa delivery, please call or text sa Globe New number 0936-036 5352 and 0905-609-6152. Aquamarine Water Refilling Station, owned and managed by Jose Nueva Gorimbale.

0: shampoo, lotion, powder, oil at baby wipes na baby gentle at baby fresh para precious ang bonding moment.
1: Maukay nga balita sa ngatanan nga karuyag makatipid sa ira panakada. Ang Bahamonte Dry Goods Store abierto para sa iyo.
2: Bahamonte Dry Goods Store.
1: Ang Bahamonte Dry Goods Store amoy nabaligya si mga bado panlalaki, panbabaye, blouses sa kadaraganan, kaarugan. Adag ni hapon ang magkadorodilain ng mga pantalon, shorts, jacket, sweatshirts, rubber shoes, sandals, chinelas, plastic wares, glasswares, kitchen wares. Ngan para naman sa mga parag-uma, mag-upay ng mga klase na sundang. Ang inyo mapapalit lida sa Bahamonte Dry Goods Store. Ang Bahamonte Dry Goods Store, inabaligya gihapon sin face mask, face shield, arm warmer, floor mat, carpet, trapal, jurabox. Natanang mapapalit niyo sa pinakahabubo nga presyo.
2: Bahamonte Dry Goods Store.
1: Ang Bahamonte Dry Goods Store, adanin mamutang sa Eheldo Tibanamis, Corner San Miguel Streets at Bangsan Aton Municipio. Para sa duga nga kasayuran, makipagkita la kan Roel Monte Alto. Bahamonte Dry Goods Store
3: 97.1 Sky Radio.
4: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may

Dear Sexoraki, good afternoon and happy Friday. Ako nga pala si Jaden. Ang kwento ko po ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa isang kaibigang nagbago dahil sa impluensya ng mga taong nakapaligid sa kanya. May matalik akong kaibigan noon na halos kapatid na rin yung turing ko sa kanya. Kilala siya ng lahat bilang mabait, magalang, palabati at laging handang tumulong kahit hindi siya ang may makikinabang dito. At alam mo, siya pa nga yung madalas magsabi sa akin ng, Jaden, huwag mong gagayahin yung mga taong mali ang ginagawa ha. Mas okay nang mag-isa kaysa mapasama. Kaya talagang hanga ako sa kanya, DJ. Pero nagbago ang lahat nang lumipat siya ng trabaho. Sa una, masaya ako syempre para sa kanya dahil malaking oportunidad iyon para sa kaibigan ko. Ilang linggo pa lang ang lumipas, napansin kong iba na yung kilos niya. Hindi na siya ganong nagre-reply sa mga simpleng kumustahan. Kapag nagkikita kami, parang lagi siyang mayabang magsalita. Naging palaaway, mahilig mang asar, at kung minsan ay natatawa pa kapag may napapahiya. Ang dating taong marunong umunawa, naging mabilis ng manghusga. Nung una iniisip ko na baka pagod lang siya o may mabigat na pinagdaraanan. Pero habang tumatagal, napansin kong halos lahat ng ugali niya ay mukhang nagbago dahil sa barkada. Unti-unti niyang ginagaya lahat ng yon. Pati yung mga salitang dati niyang kinakainisan, siya na mismo ang gumagamit nito. Doon ko naisip na napakalakas pala talaga ng impluensya ng kapaligiran, no? Kung sino ang madalas mong kasama, malaki ang posibilidad na mahawa ka sa ugali nila. Isang araw niyaya ko siyang magkape. Akala ko magiging maayos ang yung usapan namin. Sabi ko sa kanya, pare, alam mo, namimiss ko na yung dating ikaw. Hindi ka naman ganito dati, diba? Wala, numiti lang siya. At sinabing, ganito talaga dito, Jaden. Kailangan makisabay ka para tanggap ka. Well, hindi na ako napagtalo, DJ. Numiti na lang ako at sinabi, kung ang kapalit ng pagtanggap nila ay mawala ang tunay mong pagkatao, parang lugi ka ata. Lumipas ang ilang buwan at bihira na kaming magkita. Hanggang isang araw, bigla siyang nag-message sa akin. Akala ko mangungumusta lang. Ito yung sabi niya. Pre, libre mo naman ako ng kape. Wala na kasi akong barkadang kasama eh. So nagtaka ko, DJ. Nalaman ko na lang na nag-away-away pala silang magkakaibigan. Yung mga taong lagi niyang pinagmamalaki at ginagaya noon, sila rin pala yung unang nang iwan sa kanya nang magkaroon ng malaking problema. Hindi ko napigilang matawa ng konti kahit papaano, pero syempre, bilang kaibigan, sinamahan ko pa rin siya. At eto nga, habang nagkakapi kami, DJ, sabi niya, pre, tama ka pala, no? Ang hirap palang magpanggap para lang matanggap. Hinitian ko siya, DJ, at sinabing, buti naman, naalala mo. Kasi akala ko permanenteng update ang ugali mo. Napakamot na lang siya sa ulo at natawa. Sabi niya, mukhang kailangan ko na talagang i-uninstall ang impluensya ng data o ng mga taong barkada ko.
Sagot ko naman, oo pre. Kasi ang bad influence, hindi application na may automatic update. Pinipili yan. Pareho kaming natawa. At doon ko napatunayan na minsan, kahit mawala sandalang isang tao sa tamang landas, may pag-asa pa rin siyang bumalik basta handa siyang aminin ang pagkakamali at matutong pumili ng tamang mga taong sasamahan niya. Hanggang dito na lang po, your letter sender, Jaden.

Kabarkada, it's 57 past the hour of 1 on the clock. Alright, so, well, ang sarap magkaroon ng kaibigan eh, no? Pero minsan, malulungkot ka nalang bigla kapag yung kaibigan mo dati ay nakahanap ng ibang kaibigan. It's okay lang naman, di ba? Ang sarap magkaroon ng maraming kaibigan. Ang mali, magkaroon ka ng mga kaibigan na bad influence para sa'yo. You become like the company you keep. Yun yung tingin nila eh, di ba? Kumbaga kung ano sila, yung mga kaibigan mo, minsan ganun ka na rin sa kanilang paningin. Kaya somewhat, it's really important to find a good friend. Not best, but at least a good friend. Kasi minsan ang hirap din magpanggap na perfecto ka, di ba? Ang hirap din magpanggap na you are one of the best friends. Kundi yung saktong pakikipagrelasyon as kaibigan, I think yan yung pinakamaganda. Diba kasi lahat naman tayo may flaws and that flaws makes us perfect. But by the way, so if you just really wanted to read my personal opinion or thoughts sa kwento ni Jayden, you can also search my screen name on the search bar, Sexyrocky Pod, that's Sexyrocky. And if you just really wanted to drop your comment or thought, pwede kang dumiretso sa comment section. Okay, para at least magbigay din ng sariling komento. And for those who saw the or read the story, maraming salamat. And for those who reacted the story, thank you so much. So yun nga, minsan talaga no, mga kabarkada, kapag lumihis yung direction mo sa maling path, sa maling daan, eh talagang medyo sablay tayo doon. So napaka-importante magkaroon ng kaibigan. But dati kasi, kumbaga, yung naririnig ko na sinasabi lagi nila na okay lang magkaroon ng maraming kaibigan, which is tama din naman, no? And parang habang nagiging matured ka, naisip mo din eh, I still remember, one of my friends sabi niyang ganun, na kahit papano kailangan mo ding mamili. Pero in a positive way ha, kasi may mga tao talaga namimili na kahit okay naman yung quality ng taong yun, pero hindi nila tanggap. Okay, that's what we call discriminating taste. Pero kung feeling mo na okay naman, bakit naman hindi mo kakaibiganin, di ba? Kung yung goal mo ay makipagkaibigan or to have a lot of friends. Kasi kapag namimili ka talaga literal na kahit okay naman na parang wala namang problema, ay I think hindi yan pakikipagkapwa-kaibigan. Di ba? So, yan yung pakikipagplastikan. No, kasi kung talagang naghahanap ka ng kaibigan, again, you are not looking for a best person, but you are looking for a good person who will become your friends. Yun eh. And kapag may kaibigan ka, you really have to make sure na yung kaibigan na yan ay magtuturo sa'yo ng tama. Diba kasi nga kaibigan? Hindi yung kaibigan mo nga, pero mukhang hinihila ka papunta sa ibang direksyon. To the point na sarili mong buhay yung sinisira mo, di ba? And napakahalaga ng mga kaibigan na tuturuan ka ng magandang moral. Di ba? Especially, ito lagi ko talagang sinasabi sa panahon ngayon, immorality becomes morality. Minsan, parang nakakatakot na yun. Because of, first, the influence of this social media, di ba? Isa yan eh. At kung ano yung napapanood. Pero, kung talagang naniniwala kayo at alam nyo kung paano dalhin yung mga ugali ninyo, di ba? Pinag-aaralan nyo yung mga bagay kung is that okay? Pwede bang gawin o hindi? So I think magiging okay pa rin eh. Kahit ito ay posted mga kabarkada. Anyway, sabi ko nga, hindi naman talaga nagbago ang panahon. Binago lang ng henerasyon. Diba? Kasi kapag nagbago yung tao, yung mga nakasanayan natin mag-iiba.
That's why I'm so happy dahil kahit papano, nag-exist pa rin yung tamang pag-uugali. Kumbaga, lumalaban pa rin sa panahon ngayon. Diba? Kumbaga, hindi pa rin nagpapatinag. Pero dahil dumadami yung tao, yung mga influences, bad influences na napapanood natin, diba, na-adapt ng iba, kumbaga, ang hirap makipaglaban eh. Ang kailangan na lang talaga, as in, yung prayer, yun na lang talaga, that would be the best weapon that we have. Kasi ang hirap kontrolin ng mga nangyayari. Even sa magkakaibigan, ang hirap. Kaya again, kung gusto mong mapabuti, kailangan yung mga kaibigan mo ay hindi man perpekto, and you know that already, pero yung mga kaibigan na magtuturo sa'yo, na never kang mawawasak. Yung mga kaibigan na kapag hopeless ka na andun. Okay, ako to be honest mga kabarkada, I don't want to have this fair weather friend. Okay, yung sinasabi nating fair weather friend, ibig sabihin nun, kumbaga a friend who is willing to be there during the good times, but in bad times, iiwanan ka. Yung kaibigan mo na uutangan ka. Pero kapag wala ka naman pautang, iiwanan ka. Pero you know what, nakakatawa din eh, no? Although sorry if I just little, you know, went out to the topic. Pero minsan nakakatawa kasi one of a good characteristic of being a Filipino is that humorous even during difficult times. Kumbaga kahit nadadapa na natatawa, nagagawa niyang tumawa pa rin. Di bakit napapahiya na pero kaya niyang bawiin. Yun lang yung nakakaparang pagiging Pilipino. But back to our topic. So again, Jayden, thank you so much. Maraming salamat sa pagtitiwala. So abangan nyo rin yung bago nating kwento. So, pinaprocess pa siya. Si certain C, hindi pala M, no? Certain C, iaayusin pa natin, ipapolish natin yun. And then kapag okay na, then ready to post publicly. So hintayin lang natin, okay? And may ginagawa din po minsan si Sexy Rocky. Yeah, again, if you just really wanted to give your comments or thoughts, just simply drop that sa aking comment section kasi hindi naman kami makapag-live. So yun, Sexy Rocky po, that's Sexyrocky. If you just send your thoughts, comments, personal story, pwede mo akong i-PM, kayo naman i-DM. Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na po yung mga working individuals, iba't ibang ahensya ng gobyerno, maraming salamat po sa pagtutok. And yeah, it's 5 minutes past the hour of 2 on the clock, and you're still with me with the program Reality Talks. Sa mga nagtatanong at first time napakinggan ng programang ito, once again, it's Reality Talks. This will be aired from Mondays to Fridays, 1 to 3 ng hapon. And ito yung kwento or programa na kung saan ibinabahagi ko po yung iba't ibang klaseng kwento. So whether ikaw ay kontrabida, antagonist, protagonist, it's okay as long as you are able to share your story. And yeah, for now, let's try to play the song titled Hanggang Dito Na Lang by Jaya, only here on 97.1 Sky Radio Gamay. The best kadito.

0: Alam mo bang namumuro ka na?
1: Aba, aba, lalaban ka na?
2: Sweetheart naman, di mabiro. Sige, maglalaba pa ako. Siya nga pala, pagkain mo, nakain na dyan.

Sa Sikan District ng Northern Samar, iisa lang ang radyong pinapakinggan mula pa manoon at magpahanggang sa ngayon. Sky Radio, ang number one. Kompleto Ricados na ini sa balay, sa pedicab, sa tricycle, sa van, ngan pati na sa mga bus. Sky Radio ang ginpapakinggan.

0: Marami na ang nakapagpatunay sa pagiging mabisa ng Power Trio ng Health Code International o HCI. Isa na rito si
1: Elmeda Lajaw Palaganas, 52, taga San Mateo, Burungan Eastern Samar. Ako ay mataas ang cholesterol, diabetic, tapos high blood, rheuma, lahat-lahat na siguro nandito na sa akin. Mga 1 year, mga 2 years, nanghihina ako, tapos yung lahat ng mga katawan ko masasakit na, tapos yung ulo ko parang binibiyak, mabigat yung katawan ko ibangon. Tatlong hospital na nakarating na ako sa Tacloban. Marami ng pera na sa akin. Yung pala dito lang sa malapit lang. Pinagagalitan na nga ako sa mga kapatid ko kasi kung sino yung nagkukwento sa akin na albularyo, lahat-lahat na pinupuntahan ko, wala rin. Naku, huwag na kayo magdalawang isip. Pumunta na kayo rito. Ay sa huli pa yung pagsisisi niyo.
0: Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa HCI Power Trio, pakinggan ang programang CMD, Kalusugan, Kabuhayan at Kagandahan sa himpilang ito. Hindi kaya yung makipag-ugnayan sa CMD Wellness Center Gamay, Barangay Central Gamay, Northern Samar.
2: Sa mga naghahanap gamit pandagat ng agrikultura, Bayabay Enterprises ang kadtua. Sa Bayabay Enterprises, makakapalit ka sin kumpleto nga gamit sa panagat o pangisda. Gasoline generators, engines and parts, diesel engines, generators and parts, agricultural machinery sugat sa hand tractors, turtles, trailers, brush cutters of all brands and parts, chainsaws of all brands and parts. Bayabay Enterprises. Bayabay Enterprises. And Bayabay Enterprises is maaagihan sa number 120 Rizal Street, Katarma, Northern Samar. Bayabay Enterprises, owned and managed by Jason Bayabay.
3: Breadpoint Bake Shop. Marasa, barato, ngan mapasupasugod ang tinapay nga mapapalit niyo sa Breadpoint Bake Shop. Sigurado nga bag-o nga luto ngan made of high quality ingredients and bread products para satisfaction guaranteed. Basta mapaso ngan marasa nga tinapay, Breadpoint. Basta Breadpoint, marasa ngan mapasupasu.
4: Sa Breadpoint Bake Shop, marasa ang tinapay, tama.
3: Breadpoint Bake Shop, where quality, fresh, and affordable hot bread is our priority. Pasalubong items, cakes, and more are also available at Breadpoint Bake Shop.
4: Sa Breadpoint Bake Shop na!
5: Han, ang ganda ng pagkakagawa sa kusina natin na. Kaso wala pang mga salamin. Ang ganda siguro kung meron na. Tas tuwing uwi ka, makikita kita kanila rito sa loob.
6: Aba, mukhang excited ng darling ko ha. E tara, samahan mo ko. Punta natin ng Gamay Glass Supply.
7: Gamay Glass Supply offers you any size and shape of thick glass windows, durable aluminum frame, and ready-to-made showcases in a very much quality in lowest prices. For inquiries, look for V1 or V2 of Gamay Glass Supply at Santa Maria Street within town proper Gamay, Northern Samar. And for immediate communication, dial 0955-519-0853 for more information.
5: Oh, yeah. Salamat, Hana. Sa wakas, may salamin na.
8: Uling, maganda na. Matibay pa. Parang relasyon natin. Iyan ka na naman sa hugot mo, Hana.
9: Mga Nortihanon, uglabi na, diri sa Bungtosan Mapanas, ngan mga interior barangay. Kung ikaw paraglukad, ngan karuyag mo ang patas nga timbang, patas nga presyo, ngan managmit nga bayad san imugin lukaran, nga dinakita san maihana, ngan tinatapuran pagdatong san pamamalit san iyo mga lukad. Dawid Copra Buyer. Dawid Copra Buyer. Ang Dawid Copra Buyer magyan og ada ni repuesto sa barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar. Ngan mayon liwat presto sa barangay Hubasan, Bungtosan Tugyapon San Mapanas. Sangkay, Dawid Copra Buyer na kita. Dawid Copra Buyer. Dawid Copra Buyer. Double P Hardware. Double P Hardware. Na kung din mapapalit ang mga electrical construction supply sa barato nga presyo. Sa barato nga presyo. Ang Double P Hardware inyong gihap gravel and sand. Hollow blocks. Nga nakarawat gihapon sira kontrata paghimubalay. Paghimubalay. Ikaw sangkay nga din na kita sa Double P Hardware. Kintatagyaon nga ginmama ni Obran Investor Padon Pugi.
10: Double B Hardware. Located at National Highway, Barangay del Norte, Gamay, Northern Samar. Para sa mga pangutana, tumawag o mag-text sa 0905-585-2338. Double B Hardware.
11: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Ipinakikilala Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Hindi ka na mag-aaksaya ng panahon upang magbihis at lumayo para mamili. Ang Espunillas General Merchandise Wholesale and Retail ay kumpleto pagdating sa mga bilihin, primarily sa bigas, soft drinks, Lagers like San Miguel products, gasol and Mars Flame, and other groceries in wholesale and retail price. Siguradong kumpleto na, mura pa. May hardware store din silang nakalaan for construction works, aggregate supplies para sa inyong alagang baboy, manok at iba pa. Gasolina rin para sa inyong motor at motor pandagat. At syempre, di sila magpapaulis pagtanggap ng inyong binibentang kopra sa tamang timbang at bayad. Oh, saan ka pa? Dito na, kumpleto pa. Ang Espunillas General Merchandise Hardware, Aggregate and Copra Buyer ay matatagpuan sa town proper, Mapanas, Northern Samar. Owned and managed by Mr. and Mrs. Ernesto Bonayan Espunillas.
13: Mula sa puso ng bayan ng Gamay. So ng Bayan ng Gamay sa probinsya ng Northern Samar. Hatid ang musika, balita, impormasyon at serbisyong maaasahan. Nagbubuklod sa mga komunidad ng ikalawang distrito ng Northern Samar. Napapakinggan sa Bayan ng Gamay. Lapinig, Mapanas, Katubig, Las Navas at Palapag. Umaabot din ang aming himpapawid sa mga bayan ng Artiche, San Policarpo, Oras, hanggang Taft, Eastern Samar. Saan ka man naroroon, kasama mo sa bawat umaga, tanghali at gabi ang radyo ng Sambayanang Pilipino. Sky Radio Gamay, ang inyong kagabay sa balita, impormasyon at pinakamahusay na musika. Sky Radio.
14: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, magpapasaya. Ito ang programang Reality Talks.
15: So natin, 52 minutes past the hour of 2 on the clock and I still have 7 minutes left before ako mag-RTG. That means ready to go. Alright, and batino natin si Rain Carion, Adjela Velez, Kings in Japan, kay Dennis Bakel, Amazon, Proud OFW and Real Life /by1. Maraming salamat and acknowledge na rin natin itong mga commenters dito. Sabi ni Kings in Japan, ang ganda naman ng kwento, Lord. Hello, maraming salamat sa pag-appreciate. And thank you for the heart to react, Proud OFW. kay Real Life by One, and kay Vanessa Saban Domingo. Ayun, thank you din po sa pag-appreciate ng story. And another one here, ang ganda ng kwento, very inspiring, sana ganyan din yung friend ko, pero iba ang ugali. Ay, nako, wala tayong magagawa kung ano talaga yung ugali, yun na yun eh, di ba? Kaya nga minsan, ikaw, kumbaga, ikaw na feeling mo naman ay okay yung ugali mo, baka pwede natin na maturuan ng magandang pag-uugali yung kaibigan natin, di ba? So, ganun yun eh, kaya nga magkaibigan kayo, kasi somewhat, you really have to inculcate, wow! Taray ng inculcate yung you know, magagandang aral, pag-uugali, behavior, para nang sa ganun naman ay mabawasan yung kanyang ugaling. Alam mo na, wala eh, ganun talaga yung tao eh, no? Kahit anong gawin mo, kahit kumbaga gano'n man ka almost perfect, laging may something, alam mo na, negative, okay naman, may bad side. Lahat naman tayo meron, di ba? Kaya nga hindi tayo perfecto, pero we really have to aspire to be the best. So yun, not perfect, but to aspire to be the best. Alright, so ilang minuto na lang, mag-RTG na nga ako. That means ready to go, pero bago ako magpaalam, once again, sa lahat po ng mga nakatutok, ngayon nga ay araw ng Friday. So, thank God it's Friday. And tomorrow, di ako sure, pero try natin kung makapag-program tayo. Ang programang Chika Vibes, Chika na may kasamang good vibes, that's, that will be aired every Saturday, same time, 1 to 3 ng hapon. Maraming salamat sa pag-follow Proud OFW kay Joe Devar. Thank you so much kay Mervin Viloria and si Chris Mary kay Budang Abad, Junior Roscoe Vlogs, and hi to Randy Ogoy Tibule, Algizar Mark, Road Ride PH kay Paolo Basmayor, kay Ubas Chris, Shane Bocaril, Val Rojas, and hi kay Pareño Dodoyan, Ray Jane, and kay June Cardinal. Ayun. Habol natin si ano, si John Vincent Nunez. Alright, and sa lahat na po ng nakikinig, lalong-lalo na po yung mga nakikinig sa atin gamit yung radio application. Alright, don't forget to visit or download the online radio box sa Play Store. Puntahan mo yan, mga kabarkada, and search mo lang po ang Sky Radio Gamay. So, paano yan? Wala na po ang oras. So, Ergy, think I really have to go na. At once again, maraming salamat sa lahat ng nakantabay, sa lahat ng nakinig simula kaninang umaga. Ayan, sa programa ni ano, ni DJ Ren, yung Morning Express. She has the one who has an expertise of that show. And of course, ang programang Reality Talks. Muli nyo nga napakinggan ang tinig ng nagisang sexiest and hottest DJ, Sex Rocky, only here on 97.1 Sky Radio Gamay, the best kidito.

0: with X-Tain Technology. Max Linis, Max Sweet.
1: Merienda tayong barkada kasama ang Kuya Cardo Food House. Mamangha sa sarap at mapawaw sa sarap. Merienda ang kaisarap. Mapapa-ice cream yummy at ice cream good sa ice cream nila. Doon mayroong iba't ibang klase ng flavor. Bili na rin sa malutong na french fries at malinamnam na burger. Papahuli ka ba sa pinagkakaguluhang pizza ng Kuya Cardo Food House? Tara na, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tumambay at magmerienda na sa Kuya Cardo Food House. Located at De Los Santos Street, Barangay Central, Gamay Northern, Samar. Kabarkada, ang Kuya Cardo Food House ay nag-accept ng pa-order tulad ng pansit at pizza. Tara na, order na sa Kuya Cardo Food House.
2: Adi maupay nga suma para sa nga tanan nga gamay nun. An Aqua Marine Water Refilling Station in pure and safe drinking water. Kay ini in maida maupay nga source ng tubig. Upgraded aton machine with 24 stages and purification process. May double membrane kayan madagmit ang processing and purified water and madagmit ang pag-deliver. Nagamit ultraviolet rays pagpatay sa mga viruses ng bacteria sa tubig. Pasado sa raw and product water examination nga nag-attender sa training adton operator para sa certification course for water refilling station and plant operators sa Tacloban City, Sanlit. Kay nano nga makadto kapasing iba, didi na sa sigurado. An Aqua Marine Water Refilling Station, pure and safe drinking water. Para sa delivery, please call or text sa Globe New number 0936-036-5352 and 0905-609-6152. Aqua Marine Water Refilling Station, owned and managed by Jose Nueva Gorimbale.
3: Naghahanap ba kamo sim tindahan nga kompleto na? Barato pa? Ayaw na pagduha-duha pagkat na sa 828 Mart na baligya sirasin magkaduridilain nga paninda sa barato lang nga presyo. 828 Mart, mahiagian sa Sentro Sangamay.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balancing

Kimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients, sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
4: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagaywa.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayan.

bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ng Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ng Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.